boni bonya kala ko wera lipo no porula iba pa jendre monu wo hiu ikano pa jeriwe o hiu pa kha ba ma sha ba akonto boni kala pa jera ka uthu be diwa o mari yuke na pa nya me to irie kulo

0: numero na hoti yenne na kwe kwe boni himi wera arami no mtukula bo orimo ari 87 42 61 767. Ne pavelo ko hana ihali onlo vai na mathanu nsuwele tani andro chungani tani andro kare shamakari pila tani baba anfanya na ya yetaka mkwaha tani arumata tani ane panya na thangwaka ai rewe himeni suwele ke muradio momo bondia
1: ndia
0: hal social liwa
1: ndilo ga social liwa
0: bakane sina
1: alfara dorawo lunjanjan no mahigate
0: mahigate salama
1: salama salama no ga ke no radio
0: ni no bakan bakan
1: ah
0: yon leli hawo si sula
1: ah no tuera bahene mana ga tapi suba
0: wa pa iwala ni
1: ne gredi pa dia bahen alu godore
0: aro rua
1: ah
0: o kono mulla makuba ni wosi sula ba I pagia iro ti te liwa.
1: Eh no ne fora ti so pa.
0: Le loco ho.
1: Ah no charre.
0: Ah ta po ko vera bo.
1: Ah.
2: Papa kuya kosari, kwimbira ya miti nundela.
0: Mr. Dino Muradio ni. Botom hawa kanu nyuma ima suwele.
2: Ya ara ko kosari.
0: Kirie eh maitori atho morakani. Bondia.
3: Bondia
0: manu hali. Wa hali.
3: Salamo.
0: Nga hansi. Watoko ndo bakhamba khani?
3: Eh.
0: Nsin nanyo.
3: Ilde Manuel muhi katin no mbulone.
0: Amkulu wona salama u.
3: Salama nno.
0: Ayo.
3: Mm.
0: Enda ramba.
3: I kiren pa ke hatu musorra.
0: Ah, mun muhi sini.
3: Ah.
0: Ah.
3: Eh.
0: Masi o kuma ho mitano.
3: Ah, o kuma.
0: O pa jero tumi hiwa, ke mpela ke ba hiwe mchoma moha.
3: Arele
0: ke tsana. Ke pele go trokola, ke se bela ba ka mkotro.
3: Arele
0: ke tsana go
3: bona.
0: Ayo,
2: go mera mo. Ah, brigade go se kurela. Atsan. Amma go ni kwiri ya
0: kina mo sala ni amar tempe. Mujika tile wari go tape to tempe. Nini yo ka ma forma kina ko ene. Numero na ho pien de moratio mo 80 y cabe vale 87 42 61 76 7. Wana khalipui wana kusi umrupula ona nyupuriyu wa mkotra bondia
1: bondia mpaliaka
0: dehal dosheliwa
1: kochelela mpaliaka ustutiwa
0: akamba khani kela bulanani
1: tate tantonya mpaliaka mwana wana watu wa chiko
0: omchiko salama u
1: wana watu wana mpaliaka salama kao studio
0: ino wakamba kani
1: ayo
0: ina vale ofera domingo hoe
1: na ato ofera melo sapa tuni wana watu wankalo sapa tuni
0: melo
1: aaa
0: chinji libo neto haiba

Oma hie konta kaliwa ma hie gopi hawo atama suwa dora trahai malamu lo u khani niwa ani himya wera no simiteru no yapar tansar ena kadi piyo la pa hi mora bano na nyu thui mi kaka le sheke babo mali pella wera mu khala ni mu halamu ina ka nunca mais nunca pa hi ai to wera ke inmo kha se hani nar ke osu wala wera o kala korero wala mela pa hi ka hi en yurun nakala yo hin nona siso o kala ka wera nan suwa kutamo hon we heria o tepelo poro we milie yevo o bela bela di hi ho o wera iwe di hi ho o kweli we di hi ho o haka la o tepela vale we milie yevo

0: Munira nyu hitele go nape.
1: Mukiswam he mulupa liake tu. Mio ka pavela pa hiswele sheni hiliwa musiula korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa u. Mukume ba he.
2: Bala ni etu. Garani ba mirava. Mio kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuwa ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
2: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
2: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mumbahe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
3: Mukure hopa yungu manaka laikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaramu kwenye macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

Rad Musambike Mushudio Wampula Kumela Kanahunla Nusi Hapasukumela Sampula ni Rajapwasani. Matur Kumera Kamitusana Guspaka Paku Pekadria Quadra Ya Makaripi. Tukumera Hapatransanaut and Ruhin Lakanahunna Mivarelo Sampir Paku Pekadria Sinkar Makaripi. I have a couple of years. Umule mananshe kuwa Tatulaba alimi ankumi hamatra musoro Hepa musoro alimi mutu lava Ala wendre mutano awendre Oshia musoro ya ruweria vanipuhe nyo katu lava Akumi haka matra Akina vana tankuma mutu kuna roka mawani Rowa pumuruviri hela Upachani wa emuti velela Kwa ndani tukua na mose hata na pata ni ashitiana tavana saka ashilopana mwezaka mbale tukaka iturufu ikanli karta kila mtu mali mitu kusaya sana koso merka dumu kina mtu vani hana ka. Kama sacamos a barra mitoko sample sa pijerin wensana sa mundial. Tade ki wensana o patere tukwili wa mundial mexika mosafika suli. Wolo wato kala mpira ikumelo no buru hi un robara ne ikumelo Canada mosani Bosnia Herzegovina. Tade ki wa ikumelo no bora hi u bintuma horas. Anta se mitoko ya sampira. Kumelo anto mpaka mweru wa julio kahani leurupa kula wera kala na anokata akalutika kampira uhiyu hata oshaka ana mpira wa avansilo ni mpira kahani leurupa kama haa mpeko siya saa mpira saa mwolumu kusipajiri hiwe sana na kusendriki welapo soo pereka taru mecho Canada mosani Amerika Muro sinche mampo herla kana hunla na mivalo sampira hapa sinche suluana ni mundial pjerihwe sana hata matike la machine tano sana ambulance hata machine tasi kana kusinluana ni mosambola anteri me bakane mwa bahingo por machine tasa de kwa Indonesia o mamparunga o shintri wa noma 4 kika to Indonesia 10 ndio dote yiring hunter machine tasi ya sa mosambola mwahawa Wete ni kuna lalapo Msambiki Mambash na rea lalapo ya Wentonin setupiche ni poma ya Oshakarta. Masuampu hero wa sumani nruwe na mara wakana mishito nsia sa Musambola. Kuraampu hero makele na mara ruferu viare ulishinga. Kutana mkwaha wa neta na mosa a Musambola. Wera se tecnica de Pedro Antonio Chamo. Ikira bakitani wa Sanjo Augusto. Boa tarde.

0: Munira nyu itele bona pe.
1: Mukiswam he mulupali ake tu. Miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa musiula korero siva.
0: Ntino lela ni sirisa ho. Mukume ba he.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, okay kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina nkino na mota wotu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
2: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
2: Etu, ngaruha ni para semosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mumbawe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
3: Mukure hopa yoguma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo,
5: mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida,
4: maisabo,
5: mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: to ko ne kileli we hali sama kuba
1: me hala ga ni tukurela
0: ayo
1: bakani bakani so kino we rio kala wera e pa mahi ko ina la gem phana ni yisi ni latu wa mathapa
0: ayo hayo
1: a ke mana ni hama thapa ma thapa marapo nampa pi ntikwa ah haya para amara ko wani we wera ko na mani ali ni ku kumwa she
0: ayo hayo
1: ah
0: masi
1: e baba kim pare pare re khobi ki pare pare ki ananta to haya nunse e panampa thamara kana mbai amala ya hata wera ka sanu ki bera ka kari mi sin bwamara burgen ro bala ni yiti awi yiti aya mi yiti aka awi ya waya indi ma panampa phya ni ma panampa ma chumuja ni muja chuntu ya kala wera twile no ino fartari purtu twile ya fartari o mata wa mara ka e ro ke mi yiti maga hata ni matu bin nira si sumi kin patule ti maga na ai nan patule ti maya ai ni mala ka min tanun ka khalan ne ai ne ina kai were baba balanya hu ulima mata were ki khale le milili ai nanni comprehender
0: ini mu iwa ithoko sikina ku iroko wa balani wa siso so wakuta mmoso mpwe hawa wawe onalia na nawe
1: majina ata burga
0: amusi awe
1: na atu siso so zinkhala milili
0: zinkhala milili
1: ah zinkhala milili
0: ayo
1: ah majimin kin kontare milili latu were na manya le sempere hata ka thela ka mara ka le ka thenle ko ka phena na manya athanna mosikina nanni nduko na ke ba ke na unjereria ena ke na ya tho asese na ina chabalen kina athanya na manya le Purikote na naka? Haa.
0: Ato kwenye level iliweke. Eriwe nsina na yani?
1: Kiniriwa Antonio.
0: Antonio.
1: Haa, Antonio kinaku.
0: Ahee. Ma, ankale la babisha ba?
1: Mameki nkalo marupi.
0: Haa, umarupi.
1: Haa, umarupi.
0: Umarupi.
1: Kereza wadu wapiringa bale.
0: Umarupi, enanrope hoe?
1: Haa, enanrope hela. Haa.
0: Ma, level iliweke. Nduwaka vale na apanyeshi mama vale na nimpelu pia o leshe.
2: Ushkola.
0: Haa, ushkola, ushkola. Kaa hiru, leshe vato kichawa. O... Wakunsalu.
1: Haa.
0: No kala nasina nikina kumasi.
1: Unapakala.
0: Unapakala. Ah, unapakala.
1: Ah, unapakala weni tiwe no wakunsalu weno.
0: Ah, hee.
1: Unapakale ne tuula.
0: Ah, unapakala tuula murola.
1: Ah. Hee.
0: Oh, kapanyeshi mama alo. Mwalele. Tukina kuhuliru wa mtareke piro yeyo pahi.
1: Ah.
0: Ntuka pela kala kiro tuwelela. Elati ile nroa sa.
1: Ah, elati ile nroa sa.
0: Ah, ele nroa wini.
1: Ele ntemula yue te enate mula wareani nroa nkupa sa.
0: Ah, he?
1: Uitelo natoro.
0: Ayu.
1: Tenroa waya.
0: Ah, baki tareke visha ba.
1: Ba, etareke yela. Ya pela wera sana opanya uibye tu wako nsalu uibye.
0: Ah, he?
1: Ano opanya ya piwa eskola o. Vikana ka pahero weke ano opanya marikatini yuri wabo. Animo opanya atunjeni.
0: Masivan lelo kina tutuelela ba.
1: Na hata katuele nile. Wanta mvira mpanta maya ntono. Nlelo mwenye ya.
0: Ayo.
1: Haa.
0: Ahi maya ya toko enilevele ilweke hiyo na apavela wako hepero yeyo. Uiva haba ba. Kahekini ya kalawira ni muiwake rie muwani we kilati.
1: Mejini muiwaka pahe. Haa.
0: Yokale na haka liha.
1: Owani we.
0: Ya muiwaka radi uli.
1: Niki haka lili hasinlabulu ya sore. Haa. Abano kenro anno. Kinrore uniaoni.
0: Aima ya toko ene mio nkiriwa shukurela atu yete salama.
1: Miko shukurela. Alhamdulillah.
0: Si so. Aya ba heka makuma so.
1: Mekina ba ha makuma so. Amaraka. Kali ya leti nsine naya.
0: Atela nini nano?
1: Au katenle nini nano. Buriga maraka akalai apwete ya.
0: Ayo.
1: Hasina Manuele. Hasina Manuele.

0: Kamwe mano yemele yemele yemele.
1: Ari radio msampeke paito ngisivela kanguri yana kavale.
2: Ayo.
1: Eh.
2: Konto ka hetu twa komka ke erote pa.
1: Rata ka eswa ko mo ring ale tal gutoro radio msampeke pa he.
0: Ayo.
1: Ah ke we meshe ga labuli.
2: Ba ankhale ko lutshemba.
1: Ngikhala mtathayo la ushkola ba pa he. Ah.
2: Sina naye.
1: Sina kame kinita ni washosa akasi urikisho na ba dokumentoni. Nyana mutathane mu ke ni tshenwa no malavo o hi ona mpaka historia ka ke rola tana no malavo o ayo
2: a pa tshenro ke thanla sina natani
1: he ke pa tshenro ke thanla pa hana mpa irone ayo kwa wera i ho lonkhala mano malavo a no bona pa ke no malavo no malavo ne kili mare la pa ma tshina ba dokumento ni ke lempo ka shose a ka si rikisho
2: ma si amula mu o wa ni we akume
1: akume so na ko tokotho ngi wa ya ba milova a o ne ke werea mashinya ke nere ke mwetana ka pa ho mata ke nero
2: ena vela vili ha ana munchene ena kunsalwe la pevini
1: yulu pale mwana ma ena vela vili ha na kunsalwila yo pa cheria enin le shaya energia kuirwa ai ani phanye energia lo pana nene te pokhala ka vori pela eyo ti yo pa cheria hata yo me kinin le la kiriano amalava ayo ye yo keroni ka chamiha e kine malenle o le sheva ndu wa mphepu e phiro rek se kine tele malenlo na hene vale enta mutethola van ninle la unlela meshu mene rishiele ni yo thikela e spitali nenne pavleni khuvelene va ero rek se wa kire ke uni wa shilo ayo hatanu ya khumelela athu o we melela ho a tshiana ho we melela sera o rota ka ha mphironi wo pinha nini ka chami ha yomukushana mota paroni holi ha mwari hu onkala o turuwa sa wa ka mphironi ne spiritali yo tu nenne pavela tu siya pilia so tepo nika chami ha ekulutwile wa kunsalu verwana ropela
2: yanguri na keriemi enasi vela yo tv
1: kanguri na keriemi kirera senkisi vela mashinye irimu ataru senne kisivela kaiwa ki hapari samutathane iyo senne kisivela shakene ku ayo enne kisivela prokarama
2: masipo
1: masipo ankisivela o iriemi wiwiwo entere ale anepa samasipo alale opa cheria onne kisivela warila kawiwa korwa vitor salemo ala kawiwa ka se himyaya senne kisivela
2: Ai mai o hano o khala ba iro wiran kuma wo wenino
1: kenre ken khala mtathelo shkola ona pakhala baba wa ku salwe baba ba
2: ya miro munthi makela ya maro munthi makela ka hoye
1: ah ga malo wa thara ko tuli ba hego
2: to ya lele ka ma tene a wira ki ha phanyalo ku toria le kerin ho the ba
1: ba gena lela ka ta mar kana ma timilsia wira we lukutorio le kompanya ko la bulano ratio msambike ko la bula amara ka na matimilisa ka tshele wa shilo ha ndu matipani pa ro matipani ntao ka tshele ya ka wiwo amara ka o ke la ba isalamu na na kene na macha mara lifo kanu matipani wiwo ne mlama ka pento estapwe ne muhima ka patula ulelo mkundu woni ya lala mia no ke na ba hasa ba komaso
2: kanero wa shikolo hano
1: ne

0: kahe ko hano ang kumo wini
1: mi kinito oraisi mwana gerginto ayo oyaru ko male tu
0: ayo
1: ame ka mavele
0: atwa mavele
1: ame ka mavele ka thona hano anta khumela kwa sara senyora na kwa mola kina tike moterno mwa ka mo khana na rope no khwa konsano
0: mola pano no moliwa
1: mashiwe hero ne yago
0: no moliwa era kesheni
1: mashivo ochawe la tianao ero mahawera ni gele ki hiwi ure binyu ni kina ko to hiwi ure binyu na tamba buriaka
0: eh
1: ah temote sa kumela molu mwa wawo
0: ah ba amula mwala ya ni mutapa
1: ayo teni kapanga ni mapeya ayo mi kan pofe shure iwe anda na nguri aro thume binyu anda me na liba aro ngura umtho kapanga dina kontorlari kiwanda yakabo puto eno kumela kwa thara ba kamungela ole wa giheria monthala male ayo
0: kanto iwaruya ya mo yente saya thela ahala mikaya
1: ashinina no giha kwa na puya nine lova kasultero
0: eyelele thukwa ya pahimwa hawo wi yiliwa uri hina pavela via
1: ta dio me kimi taravari uhiye garo mashino taravari vaga si sale ono er ohnya shi anlogo la athina ka thenla gao ola buluni in rasha khero te i bin thema bita
0: to hi hi la nu uri yo
1: mashimi ko taravari ki ruya kanno mashimi ka ne tepa ka ki ne thwe garo chechule liwa porque yo gani khala san ki ruya ka ne san ngerna nga mashkina shkona puyo khani le ki ne ki la bulaka ne ki no shkurla ne lukuto rapoje asani o kha moni phana an rope no khwa kun salu ayo
0: ayo hiyo ba ni hajo korele ni hiano ka hakini na bela beli hana munchenen
1: ayo kha ntarin la mashintarin la elata mashana khulu ampae romu yulba meki yuwa na gni shin la ya mo phe ke nerhia fas konta eva anan rope na na heni fas konta mutate mo saro ke ka diferenza so ni rio na heno ke hospitali no ga ke shpepe na na pe sokoro ni khale pe ni gore fe pe ni khale wo chawela ka ayo na ba yeme bartsamole ansi stava bon ni me ke na shkorla kuma ba ba kere kento ama na mar na pulu amar shardeli amar lupistu mulu ba ga na ke ntula
0: ayo mio atuko ni kerere wa shkurela
1: li tere ga shosa
0: muni ro kwa shkurela na mane
1: mashimi kini piao antani na ba no ko mola porque mi khae mi kan re bonta ni balane davanto Manaka, ona hini murtha nyigo. Ah, minya ya hiwe malele. Mindo muluo kichalea, ke parake vashkonto wadinyo kipanya, kukume rajibu ya sani, kahalipela kuhulu noko mana, kinashkuwa nla. Mindo anaka, muluku, kitaka lihaole, kithera otakaliwe yue. Vanto, kineta nana puya. Na ana mwane mweteka nsalama. Niminave, mikini mwako ushukure ni puti ya noki thama minyo wa mashikiroiko ushukure mwuranaka hipo problema.
0: Sipo mpela wii wakati ulava.
1: Min sipo, nuoki sivele shava. Nuoka sipo nlenle, ipale, ipaka nakonta. Iraka wera, oni mpe mutepo mkina kuma chorene mutepawe. Soki hingwe ranto ombaliheria.
0: Chenu pavela kansipo na shurupu?
1: Mashi, owi ipaka kamulolo. Ayo.
0: Oshukurela.
1: Nimi kwa tapo tapela. Kali mambu.

0: parti un semic.
1: Kalaru gol warami. Bonoti.
2: Bonoti hali.
1: Makanu kai ki hali.
2: Ihile liwa.
1: Ani mwiro win sina naya.
2: Mwiro kontumini u Kristina.
1: O kontumini pure lenkelo na henile.
2: Ai mara shavi.
1: Ai ruwa mara shani?
2: Mara shavi.
1: Shali.
2: Shavi unaheni.
1: Ah shavi.
2: Pastor
1: Shadi ayo. Ah, Pastor Shadi. Oh.
2: Gina.
1: Ayo. Amen.
2: Amen.
1: Kahaya kama si wani wa salama u.
2: Oh, hile liwa mi wa kinkeli salamu baimuna.
1: Nkaanwe kelele ni Pastor yowo.
2: Inawe kela manna kaya u. Ashadi. Kaanwe kela kana karupeni. Ayara. Oshenia. Apisina. Ansalina. Ashkofi, Ashustana, Sofia, Ashvaltu, Aishavromada, Alavra, Atutene, Nashiro Koraka. Nane kata mananyaka, Natarata, Okeresha, Mai Pastore. Atutene, Kiwiriana, Namafaka, Oratiu, Armilintu, Pishami, Watiniwa, Orimanaka, Na tu tena tu rao ukurani omuhika tabiao iha komasa ninyo muna muriva mikorovo inulia lani
1: koshukurela
2: atani
1: amina masinta haya ka enaheni yo salama
2: unaheni nono kala sa salama
1: ayo siso napentela wire himtupera diyo lelo ni uya neke
2: kina uriya na tu.
1: Amen, chau chau.
2: Amen.
3: Me come hanzeria shuana.
1: Ma 22 ore e 25 minuti.
3: Una festa di muhili cure. Le no macchina ti.
1: Di hotel a dopo ne bonoiti.
4: Bonoiti kai hate.
1: Bakane sinani ani mwere kulutucheni.
4: Sina na ginasi mwaru ya meru kumana wadi shuwe mwesano suwela shuwa gemwero rapali seti.
1: Rapali seti, nkahaya karapali yile liwe saisai.
4: Masho rapali nungiwa leote pana kuyani chalea, yile liwa salama kako raji mzambiki yo.
1: Haa, nino ni muta pela mluku. Vani uri ya nelereno wani ba?
4: Mashkini, hashkula na kuya kiremu mati ba.
1: Ayo.
4: Kali ya kola ba.
1: Ayo. Makomazo.
4: Makama sembe kala muhalia kayoba. Nama makawa piu irimu. Apa pagogi ara kana shima kana putu aga shorta ur namu arampan me migemba lava ya lukutor.
1: Nya shukurela na pentela wera uhi ula wale lo grihele ni paraka ni male leo.
4: Inshallah ra nabia ni bo shukurela ni wa birihe salam ro wa salam.
1: Amina alhamdulillah.

Mwampa kasari ipilinga tera mwere la vava vapa hii. Akina kuyaru waka washukura namana kina kukala kupirio wakina kupinipirio nikina ku. Okatia namana aleva ni kumaiwa waka nukirwa apapinyo awo ariwe iwa wavinyo awo. Onamu hiko kuno hiyo va nikala tualu pale. Anamana kumaka iwa wama maya waka nukirwa ama minyo awo ariwe iwa nlelo. Aye yao arino pirio iwa. Ya hakali anyuki la tela, mna huwa sana mani ala.

Rimpana kanyo mokili ya lanyo lelo. Nini kumana samperoni wavahani oye. Mungwa hasibaba le. Ohi kala kabatwe twanyu nakala. Ohi kala katuwe mungwe mutuma tongwanyu. Otwe lana ni higunlo. Ah, opanya. Nakalabo munu puela wino toko ni higunlo. Kahi wire sheni. Ehe ni kalia kowo lela ni mukituki kama mtu no kituki ha kahi me bale twene moto ko upwe la wina he to koro thaya nai kuni hote malashi oro wala na hote mo mo upwe la ma to ko upwe la ko khala no wa ni we foto anyu ni hikun le maoli ala bale na tirari wa ho Ni khora ka ipachia nikilante efotu ile kiruhe ke mne pavela moli ala sotene mahema ka kamno ka timu mungotere mzuluku na kalomuku manaso uriene nikaru awe Mahemu takelo mala wopitani.

0: نكون همين راهو نهلا لك اي برنامج الى وللفا ني هلا ولا ايطالي ايطاليا نروى لك نانا برنابي اوركسترا جوستينا سيلفستري غلوريا موسى انجلينا انريكيش داليا برناردو كيتيريا ادولفو روزا مولانا ني نافيتو اليما برناردو ني باجيركا ني ويكي ايطالي سوهي بيريوا
1: تيجي Sirapi.
2: Veta.
1: Kunguru kampweya.
2: Nikuku.
1: Sirapi. Ururu kandlako.
2: Noche.
1: Hai kantegere kakina. Sirapi.
2: Veta.
1: Epreo mako terera.
2: Nake.
1: Mwempake toko toko mkororu mkaa nini?
3: Uvilu.
1: Egarafa.
2: Sirapi. Veta.
1: Niyo kave nye. Kiroko mercado. Kinatuma malaya. Malaya le kiringaka. Ya kikwana. Wawa rakivenye o mercado para owani. Wara kiringa malaya le kakikwane neti hen.
2: Haya.
1: Serape. Mata toko toko na kuwa kaa nini.
4: Nahi.
1: Amen. Ya. Sirapi. Eta. Mwa kwa mtoko to ngwelwa ni matata.
2: Shima. Sirapi. Eta.
1: Ko kana mwana aka wa mwana mwato tena mura winla. Epiri.
2: Yo uma epiri yo uma. Kivanyiwe.
1: Epirani. Sirapi.
3: Eta.
1: Mwa kwa mtiana kan toko to ko ngwelwa mwana mkani.
2: Eta. Sirapi.
3: Beta.
1: Mchera kan toko toko mkobori mohipahi.
2: Lume.
1: Mkobori mohipahi.
2: Lume.
1: Mkobori mohipahi.
2: Sireke.
1: Mweri. Sirapi.
2: Beta.
1: Miriso wani kade semana unha majisino wavira sipuaka. He niyo.
2: Maini.
1: Hoi. Ehimwe.
2: Ikareke mayiru ya nisuwende.
1: Yochela. Ehimwe.
2: Yochela.
1: Makaru.
2: Ehimwe. Ano ayo mayi. Arwa soi.
5: Zela ye prahiyo.
6: Sirapi.
2: Beta.
6: Kukana namake shapale rimpuwa.
2: Kani wale.
6: Kukana namaka shapale ya maburu rimpuwa.
2: Mbuda.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
2: Ya.
3: Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
2: Ya. Ya.
1: Amwalu wani mwana mwero ya riheliwa.
2: Shino.
1: Eka, awera. Sirapi.
2: Eka.
1: Owe hale.
2: Mwadakwa.
1: Otarala.
2: Erungu.
1: Sirapi.
2: Eka.
1: Peta.
3: Sirapi.
2: Peta.
6: Abuye wana hoze duli.
2: Tata. Sirapi.
3: Peta.
7: Asu tena akala ni akatrao.
2: Iwa.
3: Kajike hera nito.
2: Iwa.
1: No, he
2: called
3: Sirapi.
1: Beta.
8: Neta rararu.
2: Matumua.
8: Sirapi.
2: Beta.
8: Empake toko toko mkuro rimoha.
2: Vilu.
1: Kwa kena tumu haka majuni, ka hako mwaka kimpanya kasenyo. Tiheni, himumwe.
3: Omi yako,
1: omi. Mike nre, ka hako majuni. Ah, kivala.
6: Sirapi. Ni mana mtunaka?
2: Karanga.
3: Yani,
1: wala kwa washiwa.
2: Ni
1: mosha kuku, mutata.
0: Kuhaka wano ni kaleke ni tale sowi peliwa.
5: Andisi andisi.
9: Andisi njo.
5: Na kanda ni hukuno.
9: Andisi njo.
5: Ya rumpa epula.
9: Andisi njo.
5: Asipu ya mweno otene na riri wa.
9: Andisi njo.
5: Enaro awe etakasa.
9: Andisi njo.
5: Nopa ya wonsuwa.
9: Andisi njo.
5: Etakansapu ya mwene ya hole ndale na piti wa.
9: Andisi njo.
5: Apiti mwaya muru wa nyawe ngolo wa nyawe.
9: Andisi njo.
5: Anonto muru le wipa wera ya liye. Liye, ohi takunda niye, otayo kunda niye liye. Ereke kunda niye.
10: Kunda niye.
5: Mhm.
10: Kunda
5: niye. Kunda niye. Oa kulela mikiraka liye. Kunda niye liye. Kunda niye. Ohi takunda niye, otayo kunda niye liye. Kunda niye liye. Kunda niye.
11: Ha kente kwasule ke kukuta.
8: Yari mongolo watikili weri yariru mkino nukela kohito mkino kela kota umu mulaka ni numu mulaka ola uwi nilaka oluwela na ola uwi nilaka oluwela uumenle uu na wemurule uumenle uu nila mongolo utapulila wawe tiwaka mongolo
5: puya mwene vada na ivaka ikuno inenele nyongolo ashina mote na adana okupanyaka hata mutumani wankalo okupanya
6: Andisi, andisi.
9: Andisi, njo.
6: Ya kanle, ashinama anjibale.
9: Andisi, njo.
6: Mwashinama niwamo ya kala amwene.
9: Andisi,
6: njo. Amwena alita nwana tebo.
9: Andisi, njo.
6: Mena mwena alia kala na anamana haya.
9: Andisi,
6: njo. Nitoyankala nwana yo mutiana.
9: Andisi,
6: njo. Mena ntoko ni hiwazo viri uwa.
9: Andisi,
6: njo. Nihimakampante walobwana.
9: Andisi, njo.
6: Majihukula ahera mike irihai.
9: Andisi,
6: njo. Kinoroa weyo.
9: Andisi
6: njo. Ole awe ranyiha mpako mudumano mwana mweno ole.
9: Andisi
6: njo. Mpaka anangwe ranyiha we ole teta awe wa ilaka.
9: Andisi njo.
6: Mana akona ni mwana amweno ole.
9: Andisi njo.
6: Era awe akona mpani mwapwe haka.
9: Andisi
6: njo. Tai awe ilaku.
9: Andisi.
6: Aniya ikunda.
9: Andisi.
6: Aniya marata.
9: Andisi.
6: Anavira pwa haka.
9: Andisi njo.
6: Zerea hihale.
9: Andisi.
6: Mahuko manje ene seri yaka seye.
9: Andisi.
6: Amwena aliani kupanyira weru kira vate ene batui.
9: Andisi.
6: Amwena ale ikupanyira kanyiha likula aro wawo.
9: Andisi.
6: Anera amwena muni tuno musuwela mutweno ni ya vate va.
9: Andisi.
6: Amwena ruwanto kintuna kumusuwela yo.
9: Andisi.
6: Hukula nera amwena iba mpuko teka.
9: Andisi.
6: Nyumuna pia mpuka karu teka.
9: Andisi.
6: Owonto muno musuwela.
9: Andisi.
6: Amwena ale amwena mitowa mirupo hasintowa.
9: Andisi.
6: Onapaki wotekole. Asina motene na tuku manyihiwa weiwe. Oriki hukulole. Etempu apaki wa oteko. Ohinai ulumeli wa kotekole. Amuro wela kwatoe. Anera mkwaka va. Wa mwene wukaloteka. Yo enere ya ura shi atuwera wipa. Hiyo nroki na mura katuweke. Ninkoba hioka nyapu ni nyapu sawe. Kwati wakari yole komu kwati arina maura. Anera kinikela weyo. Oneru wabanto ba, nroni pachere kwa shutera. Manunto na piewa wabirihiwa mahu wabachera. Hiyo naipeke, wipa nereke. Na hapali wabali wabachera ka re. Nereke. Wento were koraru wakararu mpele. Ila kukie mpele. Atuali ereka ndisi njo hinhato. Oraruwa kararuwe mpele, ila kukie mpele, maracha kie mpele. Minto kereke, amwena anni muhiwai, anni mona, wooo. Ohiwa mwenye? Oneruwa tihiho. Pahi wavenyi wawe? Oneruwa amwene iwe? Onavira maho wopajera? Yera karu hihale? Aimaka alopajera wakusha kusha? Oneruwa mwene nto? Kahima akela nsina malate pa wate pa no nyenge rothe ko lemu. Ndona mraka thuweke. Bantu wo pa jeri wa yo. Ora ruaka ara ruwe mpele. Ila kukie mpele. Ikunda kie mpele. Maracha kie mpele. Amwe nani mwiwai. Ani mona. Uo. Wale teri wa wali hihale. Hukulole. Tamu to nyawe kwa tole wera mwene muni mwiwai. ni muni mona oniwi era chenule yele yalo hipi watavele ora ruaka ara ruembele ila kugiembele ikunda kiembele amwena ni mwiwai ani mona wo ye thale yo entonye raya wo na thela ka hata sikhuihu enlela gethu wera mwenye nkaro ho jihempele hole ke weyo o haipa jere koro we ho jihempele ori ko hisweli wenene sene oni ko potoliwa e thuno jele la o lokele ho jihempene ele bivi o malo mno potoliwa mene mahawa ginaru kwade avo tokoliwa mpaka nakwa ama kona ka wotha kharako ba mukureke.

ke we bone rawe a thwa mwe we ka patjere wale bona ha imirimani mo chur o baba o kwela we mira ha lo thaba bale nera fo ha ka bakhani bakhani ole ipa ka nyale ke la ka

0: Andisi andisi.
1: Andisi njo.
0: Yari anantutu na anamweri.
1: Andisi
0: njo. Enaveni anantutu.
1: Andisi.
0: Enakele hao kaka namweri.
1: Andisi.
0: Nera mwenye nreni ye mihali.
1: Andisi
0: njo. Wawini wanantutu.
1: Andisi
0: njo. Nakela siji waka mihali.
1: Andisi
0: njo. Siji walaya.
1: Andisi
0: njo. Enaveni anatinyeri na chawa.
1: Andisi njo.
0: Inahala na mweri.
1: Andisi.
0: Ana mwera lovari wahaya amwero riri.
1: Andisi.
0: Ovari wahaya na riri.
1: Andisi.
0: Inahelwa msakolani.
1: Andisi.
0: Ahelwa msakolani. Inakale atukeleliwaka.
1: Andisi.
0: Atukeleliwaya.
1: Andisi.
0: Anena ale amwere pasiariki. Emmaneke.
1: Andisi.
0: Erke chokolo mo nkipa.
1: Andisi.
0: Ana mwera le yipeke.
1: Andisi.
2: Uyipa tera wen.